0: Lagu naon teh?
1: Biasa.
0: Nye. Lagu naon?
1: Lagu angkutan kota. Oh, kiraku resiko ke dapur 1000 ukur 3 minggu. Sedengkeun kudu aya pais elek. Jeung pais duwegan.
0: Oh, nah make jeung pais duwegan.
1: Apa duli teuing da kahayang aing.
0: Oh, jadi aja terek ngakan kaula.
1: Ora kapinu gawe.
0: Kurang ngajar.
1: Uluh. Mulak cangkeng bari molotot na kira-kira na ente wani kepada aing.
0: Ya. Ora wani dening apa ku lanang, koe lanang.
1: Bener.
0: Ora kapinu gawe.
1: Tega lara.
0: Ega.
1: Pati sok. Urang.

watak wantos Arjuna Sastrabahu duduwong samane mangnusat iti sing Wisnu. Teu gampang kapangaruhan ku laporan anu sarupi kitu bade nganyatakeun heula atuh lumampah ieu Arjuna Sastrabahu kana kareta ti Maespati ngajugjug Magadha. Hayring para narpati oge wala debalat.